Kaiser mara ya pili, vile vile movement aina ile ile, anaipiga tu pasi ile ambayo imemlazimu Kylian Mbappe kumtoka Kalidou Koulibaly, na mara hii Mbappe anachokifanya ni kumwambia Mendy, "Select ni ya post." Na ile taf